0: Akwasi the great. Akwasi yoku okumbo bia ubia meche wano pei. Mune ya mbabu wachimai kano pei. Mamunyu na hachi. Yena na edisha mfibu nsafu. Nano pei. Mune wabusi yame mamunyu na hachi yano pei. Sikare mpani mfuo. Enyina ano pei meche yamo. Yena nano ahema fo and next you are penny fo nyina ano pei momo nyina achi ano pei nana edisi poku
1: you're a miracle
0: ano pei me chiao
1: you're a destiny changer
0: mini aba rosemo ne akontada ano pei momo nyina.

kasafa even ndc central for binum kra kasafa won say sa de ne course no e de sembe badachi e dan say sa sabri o mutwa to ho no aban free suna sa ban se sa e be kwa sa baba betia wo ara fo pa febra na bo no nkra pa won se ma aduasa amiensa e ha e o my gana ready shadow so se ene na wo twie se dia enam ye ye platforms a hodo no so no 1 year of daddy lumba no baso ewo roman hono shadow so se ebe baso ye si ubi e ba na enya de ye be bonsa wa bia ewo ho se dia munim no no na mo uba ni awbe no mo no